ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temidiri Market gba gititun ni ilu Ibadan ni bulletin gbon mi gbogbo eyin ara ile e dide e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin atobirin e ja lo si bi pepe oni jimo o mo gbo nkan kan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadua si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fu ese ara wa tan ni ojo Sunday seri ti won ba nso nipa oju rere laye ibi meta ni o gberu gbangbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re seri bi meta taun ibe le ti mo den to ba ni to ba ti an ba fun ni oju rere ibe la ti mo da mo jo mummy ati daddy e ma bo e wa doju bole nbi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mrs temitayo omo lojo obi ti murale e ba npe wa si bi e wa ba nfun mic o na e wa gbenu si mic bi asori yomi e wa gbenu si mic

eki ebanki ebanka kiri sore ebanki onimajemu ipe ebanki ologo ajobo e so epo se oba to mu olo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo de olorun meta lokan si obo se dobale ko sami si olara ami kini ami oju rere may the Lord make a mark upon you, the mark of favor, in the mighty name of Jesus. This is overtaken by divine favor. Agbara kan be ti mo je keyan ya yan le gbogbo eyan omo Olorun bo se doju bo le bo se kun le bo se mama wa nibi pepe so pe baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore o se o eku ise titi lai lo pe mi lodo re Jesu Oluwa wa bo ni se je ojo ji mama mo fe ke dide gbogbo eyin te fe ki emi Olorun ko sami oju rere si olara ami kan be ti won pe ni the mark of favor Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si n pe in favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention awon obirin ta si die latojo Tuesday nibi ta ti gba baba wa iko atiriju Eledumare Intercontinental Provincial Pastor Babaka Lejaye lati ijo Redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City nibi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji nibi ta ti ni anfani si omi 77 an sumo be bayi gbogbo eyan omo Olorun wa dide ka ese meje si waju kan ka ni hallelujah meje la ki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogun meta support ye ki mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta ogo ogo ogo fun messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile igbogbo eyan omo Olorun se ri nti won pe ni divine favor divine favor is what every woman being need on heart ohun to nilo ninu aye ni be se du oyan mo mi e wa mu ika to gunju nu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor re nu mi egbon ti mo fe so yi there is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around eni kan ni ki le wi ko ti si bi ogun se le buru to tabi la si bo to nla koja tabi idamu ti nti won pe ni oju rere Olorun ti o le yi pada ah favor ni so pe favor Olorun jo mi maru nti baba yi ati mama yin la koja mami e kan fo le meji si waju ah enikan ni be woli wa tun de emi Olorun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase Olorun emi na nse nbi mo wa yi n to ba mu o fo si waju gbogbo eyin ti won mo pe ni ola nreyin tabi ola ti ri soju kan na mo yi ipe re pada pelu nti won pe ni oju rere Olorun pe lato ni lo ki ola re ko mo lo waju in the name of Jesus Christ se ri anointing oyi idite je meji meji ni pe tori favor Olorun wa ni ki n fu ese gbogbo awon omo Olorun ni ojo Sunday ati ni sona church ni o ati ni wema ni o bi Olorun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni kilode is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re o ni nkan se pelu bi ti favor ran olo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo le kan na won ni efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbo eyan ni mo tewo ti mo ri gba ki se gbo eni to ba toro ni won mo sanu o gba oju rere Olorun ko toro nkan ki won o fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo si bire eni ori mi a kan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi a debire awon ese kan ti debire laye Olorun loji ori be so tin ba ti bo sori Facebook ni se mami tin ba bo sori Facebook sa ejo eyin te ba ni pef e mu lowo o sasi
to ba ni yen iwo to ba ni cream ipara ni nje be iba sadi agbon onloje nfe fun yin in le soro favor ki mo soro nipa ipara ko si bi se soro favor ti ni soro pef bi oba wa ni mejeje o sa lo se ewe ibu iba so se omo lafo se dudu to mo fi weun olohun bo yo sise olobi je pe te ba ye nikan to dabi eni po mo gun mo te tawon eyan sari e won ni akuku mo ru ose ti fi nwe ko so gbon ti mo fe dasi a mo te mefa se merin ti mo mo gbadua si ose a pade odekunle epafras lori facebook laaro lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 pelu awe ta n ba lo yi olohun gbo loni oloni asin te si waju nu e awe wa di meta loni gbogbo eyan omo olohun ta si fi break loni lagbara olohun eja lo nkan white meji agbon ati eyin meji agbon coconut pelu eyin mejeji because kini tin lo soke die die si egbon ti mo fe so you may be age mate you can never be grace mate enikan kin woli yen so e le jo je ojo ori kan na ki wa teni ojo lo school ba kan na olohun bo ke tun jo mo joko po ki e jo je ojo ori in ti won pe ni oju ere olohun ba ngbo o yato to ini mo so yan den to yato so you may be age mate you can never be grace mate ori ofe yen so toto igbega yen yato to oju ere yen ototo ni mama atome babai atome to si

0: favor. Extra favor in the name of Jesus. And you can get in their favor. Baoju ere. Nino we Psalm 102 verse 13. Oni on yo di de yo si sanufu si oni. Ni tori asiko ati si oju ere. O asiko ati si oju ere si. Ni to to akoko na de. Ki be akoko lati si oju ere si mi. Akoko na de. Eje fe nu so bayi wipe with divine favor there is no limit, no limit to what one can be in life. Pelu ti won pe ni oju ere ko si eni to le so pe o pere o mo to da o mo bi to le gade eni to ba ru oju ere giga ro lo pe eyawo eni baba da oju ere nu mi an to ba se fi asiko kan be teyan nilo lati kigbe fun oju ere asiko ba ta ba mu second half ni ati mu second half odun yi sa oba ajagba lagba oba ajo mode oba ajarugbo tin tin won pe ni favor olodun ba de asi yi gbogbo situation aye re pada mi mo bi to le dagbade wa wa dabi eni pe wo nikan lo olodun gbo ti e anu yan wa mo sise loni kongbe kongbe fun o eke baba da oju ere lu mi da lu awon omo mi bi aye mi dide ninu aye ti mo n ba lo yi mommy ati daddy won ni ki n fo ese yin lojo sunday ni iyen ni o lead wa lo si convention convention yi to ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lojo odun iwo awon ipade by women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to n woju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo olohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dojun mi and gbogbo eyin te fe book hostel te le desi e wo number yi 070-89-38-20-89 eni kan ni e tun pe 070-070-89-38-20-89 e le pe number yen pe message ori e an lagbara eni to laye atohun awon eyan tin book e bi o ba fe debe lato ni lo bo fe debe lola e je menu po mi be yen e gbo mi sa mo ran o jade loni ni bi ta won kan lo ti won mu nkan kan bo ibi ti won de ti won daju won iwo jade lo ko pade ko mu nkan bo ase kan ni mo je yin ori nkan mu bo favor kan ni gba o lato ni lo in the name of Jesus Christ amaje nso wo jina inu Jesus ni favor wa bibeli ni Jesus olugba la bere si dagba pelu ogbon ati oju ere lowo olohun ati lowo eniyan o nikan la fun ni oju ere ti o lodi won ninu e la wa ti nbu mo da oju ere lu awon omo to bi e won ti ya isosa inu mi si dadun ki n to so ni pore majemu oni lo pe ojo keta igba ti o ba fi pe ojo keje woli odekun le oja mi nbe patapata engineer e pe mama yi e wo bo se mu oro inu mi si dadun ko si nkan meji to le se yen fun ya yi ju oju ere lo
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanaja
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati iya wa temi lara temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bibo de olorun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo ko layo
2: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olorun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se igbeyawo fun won omo e wa so pe ah ohun omo ti iloyun mo ni ma wori olohun fe confident time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni bo ni mo ni ah olohun fe akoko ti o wo ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is only pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde mo wa so seed meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la pon pe pogbe ni ma se
0: nice o ti sun mama yi ni mo like ju nje je mo pe eyan le mo san ore le ifun lai ti igba yanu yen ma so nkan kan lai pe o le mo ru e bo le o le mo san ore majemu yanu re le asiri awon atayo niyan egbon ti ya yen so omo won ti mari bo ke bimo awon wa bere si mo won san ore le won ni nigba ti o bimo awon ni mo wori 2026 overtaking ni won pe mo won ti o farahan won lawon wa bere si san ore ibeji omo ka bua ke tona santapa haya awon ti an gbon niyan so gbogbo igba ti won na ba ni opportunity mo ru ebo iyanu to fe lori note yen ni ma ti so eyin wo gan le isan ore majemu yin oni lo pe ojo keta ma so titi di on the 7 leyin on the 7 mi ni so ro e mo iwo ti won na ba fe se ti e loni oni lo sese di ojo keta awon kan se lana awon kan se awon die se ni ojo ta si de re awon kan se lana awon kan na o tun se loni ojo friday ojo jimo iwo to ba fe se ti e loni so iwo gbo awon to n se iko lo lasan on dajo ni ojo to ba kaju eni iwo to ba fe so re majemu e ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin ayan fe ti won na fe dan wo ore ta fi n siregun lojo ti ogun ba de tabi ti ogun ba le gbogbo eyin te fe san ti yin loni e je fun yin account number church tabo ni da mewa re tabo ni akansi ore boye o ti san o wa ni nkan oluwa mo fi ore ilele mo fe ko iwoye odun tin bo mo ti fe ko dele ni ko to di july odun tin bo ko to di july odun tin bo mo ti fe ki gbogbo awon omo ti mo bi o se igbeyawo mama kan lo re si n ba we o wa awon omo mere ni to bi ko ti si kankan to lo nle mo ru e boti account number church 1966 36 38 73 gbo le kan se mu bayi royin 1966 36 38 73 Access Bank ni oko church na ni o gbe jade Comfort Life Mission International bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yen o gbe jade sugbon First Bank niyan e to ba wu o First Bank ninu mejeji o ni ko fi san re majemu ma and egbo mi eyin te ba ni pef tabo ni ose tabo ni cream to fi npara enikan ni gbogbo e mo ni eh ja ko pade e ko pade mi ni isin to ba ti di 630 lori Facebook TikTok ati YouTube kini di ko si bo se se laye tin so roju ere ta ni so nipa ose tabi cream tabi perf to nlo ara awon nkan yi eroja re ni awon eyan lo ki won pe loju ere eyonu ni eyonu orun awon eyan lo sodo awon babalawo ki won ba won se mo wule lo odo babalawo mo le bo se mo mo na kan to ya odo Jesu ni oju ere pin si ti Jesu ba si fun yan ni oju ere I mo permanent e ni bo ba lo sodo babalawo to ba bo fo eko tutu se tabi to fi ori se eh tabi to fi epo pupa se ojo to run ba ti wale yo pada baje na ni nawo e mejeji eni tin gbo mi laaro yi manika bi adi menu o menu sataka aya iwo oju ere ti dadi e o lori e ti mami e o ri loru e ri mo so le kan na ki won fi sori e ki won fi sori awon me jijade re mo pade eni ti o se o lori in the name of Jesus ti favor ba nbe laare yan wa mo pade eni ti o se lori ki n to define in ti won pe ni favor lati nu bibeli ma define re latin ti dictionary so enikan ni bawo dictionary ti won pe ni advanced learner dictionary of current english o define ti won pe ni favor mo nbo wa define re engineer je momo yo pa yo re to lo nba je ni roro mu si
1: mo wa tun la won ni ta ba ngbadura ka mo la won ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe
0: ani anfani lati ba soro Olorun lo mo mo.
1: Olorun wa se fun mi Thursday tolorun lasiko mo awon abeji na.
0: Ibeji le bi.
1: Okunrin kan.
0: Okunrin kan. Obin kan. Ah. E je ka won obin kokoko ki hallelujah na ya. Awon obirin na ye ki hallelujah. Oh yo.
2: Jesu Oluwa wa.
0: Gbogbo igba to ba wa church, make sure ko wa pelu igbagbo to le. Ti an ba ti so ru nto ofe ru e boti. It's not a sin.
2: Na we. Ire oni meji meji. Ti e le je omo, te lomi le je owo, te lomi le je ise. Ire oni meji meji. Ire oni beji. Ta lo le bagbara si ami, ki emi ni mo kon ran si o. In the name of Jesus. E ki be baba. For me double double. Yes.
1: Amen. Promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti. Leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon omo mi ni a. Next week yo I love you call. Mo ba mura la ba gbera ngba de be won a se bi ti won ti won ni won fe fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni a sa pe jo be o te nla jibi ti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
2: ni bi on find e
1: abi nu aye to lele yi ibi to find e gbogbo awon yen won lo le ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lo le ago kan orusi meji la si pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun awa na jo mo wa ngo pe mi na la aroko aroko ki mo wa de bi
2: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono me kwampa hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ami mo bo le si ami lojiji mo ni ko je yo laye re ebi owo yen lori nice mo ri nkan kan Oluwa ni iko mi wu eni yi o ti to igba marun ti o mo lala ti o mo ba re laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo o mo we gbogbo nkan to koju si o ona eyin ni iyen tumo si wipe aye ire o dabi eni ko le ri o fi jo pastor yin ni wa gbon ti Oluwa ni so bi mo se n gbadura ni waju eni ti mo n lo jin fun Oluwa ni iko mi so fun oni oloni o n tese bo oro e wàrán tí ò ní tí wòlíì ọdẹkùnlé epaphras tó sọ fún ọ pé wàá wo ẹyìn kìkì èbó lórí wàá wo wájú kìkì èbó lórí wàá wo ẹgbẹ kìkì èbó lórí wàá wo ẹyìn kìkì èbó lórí ẹgbẹ ọwọ yẹn lórí àlá tó rò kó lè wá sí ìmúṣẹ màmá alágbàdo rèé bí mama ṣe tẹnubọ ìtàn wọn ọjọ́ tá a mú wọn lọ sí ilẹ̀ israel tí mama dé láti israel ní ọrọ̀ omi aláṣẹ wọn lé mo rí omi aláṣẹ ní ilẹ̀ israel èmi náà kọ irú ilé yẹn èmi mo lọ yalé yẹn sí mímọ fún wọn ní àjíàmbí gbogbo àlá mama yìí lọ wá sí ìmúṣẹ gbogbo àlá rẹ gbogbo ìran tó ní gbogbo tí ń wọ̀ ṣe láyé ẹ̀mí mímọ́ yóò fún ọ ṣe ẹ sọ pé yes sit down
1: pé ọmọ ti comfort life mi ṣe ó yàtọ̀ bí mo ṣe múra tí mo dáhùn.
0: Ẹ jẹ́ mọ́ ọ lọ́mọ mọ́ ọ̀dọ̀là ẹ parí ìtàn yẹn ó dùn gan-an ẹ jẹ́ mọ́ ọ lọ gbogbo ọmọ ọlọ́run ni kó rú ẹbọ sí àdúrà yìí. Ọlọ́run jọ jẹ́ ń tí bàbá mi ò rí jẹ rí jẹ́ ń délù tí màmá àti bàbá mi ò dé rí bí ọba ní dẹ́jà rẹ̀ ohun ọlọ́run ló ń gbọ́ yìí ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ já lọ sórí facebook gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo ní kápò ti sọ rẹ májẹ̀mú ẹ tó ṣe nǹkan kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti sọ rẹ májẹ̀mú yín àti ìdá mẹ́wàá sán láàárọ̀ yìí òní lọ́jọ́ jímọ̀ ọjọ́ tó ní àpẹẹrẹ ni account number ni 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 20 ni tin yin oba wa wole sare lo ele 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun oni da mewa o ni da kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri there is always a price to pay for the higher level eje wa ma lo ki n to ma lo mo n lo sori Facebook ejo emu cream emu perf emu oseyin eto ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekunle epaphras le ti pade mi mi ba yan charge agbawe loni o di two ka to break ara won kan ta mo so ni favor on la ntoro e wa gbo o mama sunday ni fo ese yin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba momo fo ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeje o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeje o bere ni 9 pepe yo pomo eyin omo olodun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olodun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun kin to gbadua oro mama imama tesiwaju e lola laaro saturday a tun se bebe elekeji ese bibeli ta ka iwe jeremiah chapter 7 titi wo chapter 12 so n ba wa ka bible bayi asiri oju ere na ni eyin omo olodun wo ni won bi loni e wa kunle kin so tele eyin omo olodun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin na e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa eyin omo olojo bi ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin god bless you
3: Your account balance is not sufficient to make this call. Please recharge.
4: Run out of airtime to call in on your favorite shows? Not to worry. Classic 91.1 is now on WhatsApp. That's right. Join the conversation on our WhatsApp page today on 0704-4994-911. Again, it's 0704-4994-911. Now you don't have an excuse but to stay.